Agudo gila miro kari dora mo sene dora mo. Imo sene ko jaka mo. Eh? Agu imo sene ka papa. Ayaya. Asi iguri chiga. I. Isa uti na mo kero jiga.

0: chera chako mina dana. Pero mina mamiga tuja wae. Ineno usi unyu suba kodu wade. Echel gubiki unyu subu kanyogami ya goma.
1: Mondi
0: nyati ya lego
1: bia nengye.